Ya, man, sap optei kom opo, sap peyego. Ori ori lobi wang, mi nan brara kendo, men bar ala lobi brara ngasa, wan bung day.